0: fọn tí wọn lè máa wọn kọ mẹ.
1: Mila fọn tí wọn lè máa wọn kọ mẹ fọn dàgbẹ fọn gbà kudo lamẹsẹ fọn gbà kudo awuyeye ale kanẹlẹ fẹ ma bẹ ẹnu se mu adi sigari ke ye. Me eje enini a he nkanjibe emisi hagbe tutugwantua enyambe amesiame laso etoleme dekarika aso aklo edukwele. Keke opata le agbe keke opata ame. Ame kwa opata ojile gbebe keke ya.
0: Si chuku maje namereji barano namerebe ya ondeku lagwa na wano.
1: Amen.
0: Atave wano le tola evi baoko kwe benkome.
1: Amen. Ame ko pata o jile gbebe nkeke aji gba ko me ko pata keke o le do to fun dagbe kudo mi abe fanu pata keke ko le te pere pepe ko mo ko yo na mi ko mo ko jina be ayo wa ka me jana na wa mo ko le o se na mi abe to wa o mu yo na keke agbe kemi ya po ya ko mo ko jile gbebe nkeke aji mi si ti ro ha be yin